0: Gamay Atel. Hello?
1: Apoyo, Matek.
0: Apoyo.
1: Mwambo sino jayi boy.
0: Mm.
1: Ana apo gino tiye na.
0: Mm.
1: Mi la da hawi do anti ama.
0: Yes.
1: Ni yoni ana bino piti ki lwaglo.
0: Mm.
1: Dai wi maya.
0: Good.
1: Eto kana ko bena.
0: Mm.
1: Yama nan production department na ber. Kakana yelo tele ni do lawen.
0: Bero production.
1: Yame long ameti bino disi kan bi ai bai department. Kwa jeti ni jongi kani wanga tuwa pia niko wako bukopa teni goa mapeye kani wako ni upo huku hii bodo pure lejuwa ni disi kujua no kompeti nata doka bongo kwa hindi yanga yini komitini jodui shua yete miyemi beru puru wani pinkani dong puri puru kitu naka kai puri chi kipuru kitu naka kope kwa hindi yango beru kwa kakiru weekend FDA nudia kende production department nudia kende kwa hindi doki ye yara mo chocho nyingi ama tiri je ta da momo myugi eto councilor do noti kere kwei do akwa iwon ko abiti production department take it careful
0: aboy hello
2: hello
0: hello hello
1: hello boy uno ba
2: aboy
1: solomon
0: awiyo
1: benson adamu berinya ana mi yakata makiti
0: yes
1: Junya wakiti ya poro ni peda nungu kweri ni. Eti chado ngatunu loho, teko buni kweri siya kukome, akurka morma ameda, adu mutopo koko. Umiyo yeo doha yyo. Anda subika ikia manmeko buni. Kweri wano, eni yela tek, imi wadu loko ilo medwe baboro ni. Eto kaputu ni kia, iya gira pa beda yyo. Eni nyonping, achali kia manateka wano mare, ahoda kete ofisi. Emi kweri tuni kingo ta dero. Kan kina ta makoveno ana poyo.
0: Poyo dutwan. Mese jone tie ko ni abon tie ne kuto bilo. Uno wano ka kwan mese je be. Abon tie ne kuto bilo no wano winyo. E district ho kene ni otie poko kweri. Kweri doko po hadi. Me wa nge wel kweri dok po hadi. Hello.
2: Mon gwi.
0: How are you?
2: Bonjour. Que va? Dado nom.

Richard Will. Now, man, it team made. Marian Madijo binu yero ko ching chabita metia bin so lwenti ya kina ngaluni Enrique and ko jigi incumbent president luni Florentino Perez. Now Enrique enter bitu kwire ka ene karro ko itapi Real Madrid binu ci mo ko cha nyen emir ci mo ko nyen do Florentino Perez do ci mo ko chaani Jose Santos face Mourinho ne ko dremo ka de kanasha. So with that Florentino Perez so kwi kuna jira bitu kwi ka jigi kiri kire mera mo wila mo jomino wilo kanasha in kai wilo wilo ra bero ko ko nyana wa ne emir beru ko mito beru president ne wilo ngari ngari ngari so pressure.

dikiti kiti era no ko ni mi to welo to hamete mo ha piro wa biro mo ha piro wa borkene mo ha piro wa bongen kede wora ni gin ko ona no tin ne diku timu dilo mi timu dilo chel me eba Jesus Everton tiam metero malo mata gen aso football club tiam metogeni gen tam geti

meno gase bananga jemse mudebo ifamu ino ili imazachi natandika mino mojangeru ino balu jendo lwanje ngindina makwekwe natandika ngendu kuba ya kafyani kafyange enyowa ejitu nejibayange ejirange etsara ye kabi na ajirange etbabula natandika na kolera che kubonera ko imbali ngengona mu housing estate mwaka lukumi lwenda kumi na munana neza emazachi ano nagula liswa nazagala anganongera paka nafuna bubalayi wezi eka zibiri ni kakatu ni butikitikibuda zikafu ano kusawe eno ndiwoni zikafu zine zesi kama mabere zikafu zine zino zindetera mabere lita enkaga naza mumoni nga ewose nga bilako batu zinano zikafu nga nakuwere kafu ikulu

0: kabang gin nwale ne kun
1: eh
0: ka gin ro beru mo ya ra gin wabe nyer gin no ti maro
1: so
0: ka gin pe ko mi ti joa ka pe ko mi ti joa chon o beru twero gin me ko ni wa to uchu yo nyo jo dan de we ko jo no ko e da ga ka gin ti lo mero pe cha ku di yo lo jo nyo jo a wi gi ratio
2: e bono euro medde ni mero no yeraman pur biru medde nyim ka che o tedero o yenian kun kwero koche koko ni mununo jago kili jan jago me parisis ame luenyu tukere yani eno medigi ame umio gin puru ujuko ko ticha wiki kome achon dang peo binu duwako giti kwanyo ko kache yera magi utiye me mio sakos me parisis magi techa kutich abomo peho PDM focal point person doc district commercial officer Ebony ogi ko lokari kun kwa otedero me bere chunju pie pien chene me government ya mamiyo te par development model pe gi ko koi financial year ni ento nina government tini manno wi wure chene chela tie Uganda now kan kri ka bere papat miro nung chente te par development model itute menoni oriemo chan yuro tirni jo ameti me lokko tich me paris development model a doko me gero nu jo nacha ti ameti makko pen chike chingi piana duunglo bo president yuri kaguta musuni gera te ko docho iko me pdm enda o kwa o tedero me o chako doka ger me gwa te ko docho pian mogo ne amiru ni chik miru wop korgi deo benson o kunyo won kama dek me goma gomala pach unyuru luru mere di manuno gale yeraman binudang galo koche yuba governmente ame miro mi karachel kriciente bot utedero
3: Mabere en Paris na kan chela ken ame yera po beri ye bata tana atopi kere vri kiko yera eto gina mea nero bawa balo yera chia ame atia nyiyo kere tam kere mene wa anu ni chiti oke na menu uru uluru miri kia duwa duwa iku ni wanabu meru tamo ni yera chunu meru peda uoro era duunga me tia tello yuwa me kaku niyo tello yuwa me pidiye me disi mapai ame obere jens egoro yuru techo oru yuwa niyoko ame nino mere pute yuwa niyo peaba la yoga okele dire chawani yo mio due ni atia woti me clearing account ke tie ko yera ibe na ma lo tie ni ri yera be ke ro kala ni me sa ko tie wora ni e waro ke ni ni peda ke ku due ri no kala me sa ku me ke ri pari o yero gi ke ro kala kala tie mi te cha te ka o yero ka cha lo ningi re cha lo le mi account ni cha ko mi yo er jo atelo jo gi ri ro wora ni yo do che te ke bai ko ni jo atelo
2: Jacinta Itoa me amin ke central ajalia market ongicha Paris utuni polo tedero utiko holo ko karachel kilo tela chon pien mogi ya kinogi luet gi bol uberu gero doko beru goba tek beru yutu chende boto tedera mo weko utedero yigi uwuko ko eno tiro ni manu no miyo gi utiki ni miri ni manu no aduong ame buwoko mepidia miru yigi kare nyumigi kare me yero utela nyen apaj district ye kiri Paris is aromo pira beach uyang wen medo kiri words dog government tia chwa yo chiling aromo milion achela chel aro million chele chele ñu million mi chele pi paris chele chele ka wi yorra chele chele ñu daana mi ru ñu chele man ya no ngo million a chele ya mutu chele members me parliament me ya law sub region ti o yero ko cha member me parliament pi lok mi ya mi tung ping patrick ogwango bura a chalo won koma law ñu chalo won koma members me parliament law a lo ngo law parliamentary group honorable ogwango bura patrick binu nu kuir arama paru ye chel ka wotere ameeno nutie ma chunkere ma dr samuel opiechuri me kole north de nongo kwir nyiga bongwen a member me parliament da

kay burde yaay dikku miti ko wang choko nana duni komri tubo mo hako modol tutut men otie infertility cases man mon no tiege chuloko moto ko egi rido rematek mona pegi rem mona ko egi peti balance ko kala kala monte ke fibers na jega mo lorti wora mona meka berge chono ko ngi tika towa me pipi ko me me da hono peti modol tutendi modern habo sakit pe kame ko ne baby man chalo syphilis chalo candida no yilung tia dunga me pipi mo chaka wa me ngwe peti ber me bala yot dunyi ko me mon me chaka ne mi ko ne beda tactual gondoria wi la ci woy kere yure track faction wi la yuma te kere tututo dunyi ko me cho area me ko me cho ndika jamari ya me dunyi bala yini cho manam chel spam nam rio bolaj kay ne ndi nu tutoro dunyi ko me cho ñu liñer ge palni yingi ne pe xamono tie clomodia gento haps marube ka tutiko du ca be kuf ko guf me cho nu ni yini cho morno ber ka chel di war chel li ngati vu de ber pe na hediko tebe pirkane awara ti uti jawola puru pora wol ti xwi por jawol er yide ti xwi por nini kay beere pa be petiem ginoro ndu guf me cho petia be berga chela ken ko te liam ko dib anune a ko me cho cha ya gora gora mo pi pi ka pi ka chi kun gi jamir wor ku jankene mo ri tutenti modern apps clinic ndey be kar ko pi ma shu declaration en pore wo yo ga rioni nu pi yo ko ko ti jo kan chiyo ga yamu yo ke chuki luk nu ko pa dum da do ko nen mo mon tutenti modern apps clinic bin bor poini tutmi na ko bene o mio alo be kere examination report o mir ko ngi ngo amete ke lo gor cha na ma chel to mi yar lo be kere ngo amete ke lo gor mono kay bi da hatal o tike de free consultation may be man pe chulo ka chini per bi chama yini peño da hatala peña kere peña may le tim ma ngene wi no da hatal le bori ngo ani mi tim kere ngo yindo be kar menu ka de ber kan ngo pima ti yar ngo ayinu pi ka harame ni te ber ka mi nyaw ka be yina menu size ko me cho ya titi datida ti jam ka no titi dang ba ade ne nan pecho miradano tutia goro modu yeneti modern habo sakde tike de main girl tike de king super size tike de lago tike de man manhood enlargement yinte pola pola me medu size ko me choka bin da hatalo birgar mi mi ni ang welere chele chele be kami treatment spam mine woni be monde la lo mon nyal pe mon wo nyal gerte yingi pe nyal linketi modu treatment modern habo sakde jamito delgo ma pot jamme matawke ko ata hata mi ko modu tudi modena ba sak kre jemo kana pola pola paron kwan kam radio na machim nyu da hatal ngaro pe non wer kwene branch chelte patch at main office wa tilira branch patch tipi me kere man senare bank elira chokre sign post man madial primary school inu mo bana wa tiameta wire itengudi yete ngudi amenu ti berkar man yere inu mo da hatal te kan opposite senare bank mono ya patch eka ilira chokri sign post madil na machima mi ti note abiro abora chel angwen abichel abich abichel abiro note ano ye note abiro aboro achel angwen abichel abich abichel abiru note mona MTN Airtel note abiru abich abiru pirde ku bonwen note note pirangwen no note abiru abich abiru pirde ku bonwen note note pirangwen no ano yo MTN note abiru abor

de nuni e kar mer ke choni remer dun ti attack chake dem rem ro merle belle binu i chame rat nu tiecha bobo science be ngurni yin da morno nu kay ni ngo perme ñu al tie de nuni yin da morno nuni pipi mo ci chakogo ma ber kar me dun ni ko memon kay nen kere ngako bni pipi mo ci chakogo dun ni ko memon manu dong du tuo moro ti me deye o mi akoni ti tuo kana bini ko mbwa ame medde ikonwa ame kero balo kene ko moga no kene mege wanywa mi o yin mi bine bine da hatal te ber kare menyo ngi yu ngoche kara ame ge o yin kara pe ber kare no mo da nywal cha so nuni pipi mi ko memon mu hira pe bere wa po ga ko ko pipi mi ko memon kremi be tie gede ti mo no kera me ngi kom gi rung raj ka chara da kere me umu mo ko mo ngi ngi kom ti a tek nen mo so mi o mano ngi ngi ngene pe ha me nywal robotie rombedi nywal gi re ñu robé di tiné na sayni bar ngurni ye ñim e carré moro permé ñu al bëtié sunu ni pekini ka bëtié robé gi di ñu wala ci ñu wala di tié bar ya ñim ka pari mëd ñu wala pexani robé carré makki gi sayni bëtié pi ñu ciolo ci ha ko ngo gi du tié den da xamé pe ñu wala pol carré manu ngo gi ne woni ricaré miscarriage ricaré miscarriage ma bo on yi ci bi de ka du ti mon ka na me yi gi pe tourna du wer yo na du wa ciel nu oyé yo porko nu oyé yo ñu ko nu oyé

0: Kain inuo pero man ko mi chunga tek inyo yon yimi ba on yeru nyu gino pe penda hara kain on yiko me kada ha me wi ko ira me pe bro kum levelo gwalo ni badi badi on keno bino gino perie mono pe am ngurin ah pe ko nyalti no kami ngeo rewo gam pe nyibori kadong jo ape nyual e bakama kadong jo ape nyual pe hango aro chor gi na machel nuni emotional distress anxiety and depression beoti e chungi kere joni bere me para para bere chungi chor ne ando banyal joro janyere chelo daka dong ne ba endo konyer pe lep chu chiro ko so ke jono ne ba ja kon gi pe ame cha ke rokel bale kon gi so kere joni me bere choket gi loket gi mi gi ngini yin kar po ran ber kar konyere mena mario rokel na pe man me nyomere uño robe ke man pe man me ballo nyomere uño pe me yot loin nuti da pie yet hein mo gona o tour ko e be robe kanu ke le pe kanu ka pe kanu po man jinga ber o do tuti go chon dano mohamede wote don karro tetu mo ha do ngen do trano ko ye endo pe bere kar man nyual hein bayi ndo gete mo ha pe de ko bi mo ha pe de ñal peti yin de ti wo ma pier de ko boro ñal peti yin ngene pernu de mo mo ni wote mede pernu al werti de nuni kam mo ha de nya kermine de ñal do ko pin wala bi no yin do mi bin ga da tal ta ne ko sai na ber kar ko bno ku lo ha lo ga u rem ti ga ro ge cho ku ri kala kala mi pin yi rem la ci woy ngo ngo gi mirme da ko be de pe ci yi de mo ka da tal yewi de dio na ma ci mena mi ka ko ra pen bori note abiro abora chel angwen abichel abich abichel abiro not ano you not abiro abora chel angwen abichel abich abichel abiro not etete not abiro abich abiro pede ke bongwen not not permon kay bo da moro ame poy neno query wa hamie mok ni yin poy rañwal te kay bo da xamara query ci pot bi ni ko xor ci ni yi poy rañwal bi ni da xatal poy
1: ay dil gesta amanu kel lo ku ca pacha na joker ka pa ka we yaman wi gi mir wi lu koy dof pacho fi mi tay dil gesta kara rooms ti sab container puki yode ayi gi ci la tay wala yota ka ko bi ngeja lati e waaw ni no mera gonya bay neno yego pem ni no gay yaay dika man chai komi wifi no ja gabu internet ci mi ñoy computer nonu lemme o ti dstv ñu ro film sa papa du di lu long conference on la chelpe jonne chokala papa bar pool table le mata papa te gal wankri koy wi coach bebe pero pere te chor pol chona chona a man cha gal we kay dil guest house a te chegere road kay yaay run about gare yo premier victoria ti wot ka meters mara no no wan ci kané plan na ma dégé ci duchem modou tiata na ka pokou bouli wain to yongi yali ara kéri cadeau may kay teru customer ideal o yomi yi mo chot a chokay teru wala bitch dokel mal o modou tisata chill fi booking ideal guest house a fight town go chimi nora bira bora biro a bitch a bitch ala bitch and when are you not ideal guest house tiko my ideal
2: ora de ko bongona rewo bora ngwen not bora ngwen ngwen e not a dunu not bongona de chel chel not a biro not a dek bongona rewo bora ngwen not bora ngwen ngwen in kest ci kere pen yu ci pen yang kanuna ber jo beach hello na chel
3: hello
2: mm
3: baba boyo
2: boyo
3: ngela tele
2: mm
3: adia pen mo ar ni yer yen nu
2: mm
3: ba chel me di ko pen doctor e kar kar nge ara wi ni ko ro pa nyaar ni ni do pet ye nyuan e pa nya tie ye ni ope mario wore ni obere boy pa ye mara pa nya buat cuti mana kuanya kuanya yang nyope musimer bereman karupe yang nurawan cang kuanya
2: lo
4: hmm
2: kalau buratini yungai wara
4: ah
2: okay lo Dick.
5: Kwaya.
2: Kwaya.
5: I need to get a pain doctor. I'm better run out of here. Yeah, I need to get it out.
2: Hello.
5: Damn it.
2: gamo ye dong tiaro mena ye tegu ko ya program nyen
5: eh
2: o gamo ye o deho tero karno mena tegu ko ya program nyen
5: wo di program ga
2: program gama
5: hmm.
2: Ye ti dwara di
5: eh
2: ye ti dwara di
5: ariyo
2: ariyo
0: ko nyu ala chel mom ya cha cha cha na ma chel
5: eh
2: a pen chen ya cha na ma chel
5: eh pe po na ma chel
2: ah okay fine.

0: Hello?
1: Hello?
0: Ano ko chaki duwa ko doon radio ping?
1: Hello? Ano ko pa nyo? Doon ko nga nga may yabu dobi wala daho. Kano atin, daho ya, dobi wala yabu ko.
0: Teke lo doon por yi daho.
1: Eh.
0: Fine. Bona, zelo?
2: Hello?
0: Agam yoko ba?
1: Poyo, ha?
0: Poyo.
1: Yeah. No, I'm Maliko.
0: Maliko.
1: Yes.
0: I'm
1: not paying the doctor, but I think I'm not.
3: Kaiber kere what they call ectopic pregnancy. Mabo kar no ñu atinte do ñexé. So da complication na me chakene on ñeré mo romba du nga da taxa. Kap beri kar mané tuñu da dal chon. Amé involved in kwanyo kanati da ye ñoy beri kere cyst. Man pipi ene pongo toy due to complication kené. So me mi kwanyo tong da toy ti ko. But
0: for now don to chen wori romo ñu.
3: Wori ñu yes, wori ñu al is possible. Then na bar yo mer pe ni nga kelo ina artiak pedu malo nga kelo nyaye dogi wora okay neno moskeses kada ho yach dogi wora beri karme tuwe yoko me jollo donatin no kado yini da morno yach dogi wora chegergo me support donatin but now the complication of me dogi wora yabere ma chel kaiber ke infection me war ko riga yidike tuo man ma dogi wori ba bir ke da khatal chon gamene kelo man program me check cancer doge wara joge be wariye so nunu those complication ka nyaar do cancer robert carmio doge wor nya en put do cancer gir ba no kan robert carrico me mio doge wor be carmio nyaaye de na madrio na koni en di mo happy de ga chele da tin put pe ako tek bi wo da mara ineno query pero nyaal
0: teke do ineno ka put query
3: neno query cha man nguri toy vote atego ne toy da fertilizing de na man koni da mere wiñu pin ye rem kati irata kede da ha man por bu yajna ma chel awre de wa mi ngeni kai ni bo da ha me por yajna ma chel don atin development of fetus yure bu nyaye na ma chel ye wora nyayo piri so the complication of birth here me na ma chel wiñu rem pierre wiñu rem pinch but ideally amiete kere kai bo da ha nu yu ko I bidu ke dah hatar, beri karanu internet service, mai dah hatar dungkanu. Kau beri kari menyatin tiada dong kere, kita menyatin tiada.